0: ngumala tanu mga nga ama ay gawa nga yor ngu radio nga na ikong ay ganda mula nyo nga yor ngu orang tango na pagam rira kay orang tango ya tango at swede yang tango yuro malapal mi malabana baman ngoy mala manan mo di family yung mala nga ama tanalin mga rungi maprali amangki kum tanalin na nga madoktok uyak ka ridanal ka tango mala palanda mala jahal mi inako panangaro numangi yun tanangaro li yun kawipum kayak ka yun ridanal ka ngayat tamdang ngachiling manik kay mala yulungo yulungo aji inako nga yun nga kunam numalin yo
1: yungo wa radio wa rupia maru telephone number 1-800-89-9769 Buluwanga 1-800-89-9769
2: Ngayon, may ako ka nga rin. Ngayon, mga yun, radio.

0: ngara ya ko bulkana e ka wanga ngara ka do ala yol ngura idea nulun boyongor ka wanga ngara ka di pulkam aire 8.9 ngor ta perek
1: petrol sniffing is very dangerous
2: petrol sniffing yadual when the mongle kan numan ala par mere ga jamar kuli ya ko ngai dwali me ter ga mari mir ngai dwali
1: petrol's chemicals go into the brain and kill the nerve cells
2: wanguni petrol mala ka na mala ama kuli ngui ka mala nguni li petrol ngu nguni na kun ngai nguni ka rin mala bambrong brong ja ka duar nguni ta ka ngana we mala li chalang kur kur mala jina duar bambrong brong nguni ngai nguni na kun buman ngai nguni rakun guman yan ngurungi ama kuli ngui jiwi ka mala ngui petrol yo ka ama kuli ngui ka nguni ka ri nguni li petrol ngur balanya

0: Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, ka numa ko nga ma yung radio.
1: Dual dao, ngay, bulong ngay, petrol po dao, yan, kuduri, naporkan, dao lakram, balanya po, petrol, ngay do, iwal, jak, gulang, ngay do gama, petrol, bukmak rumbalil. Ka, mulile murto, win, petrol numan, le morto tudi niningo rieri mara kangai petrol ngai yakur ngai do buma le morong totor ngai wang ganja ka burbu ka ngaltri wo pidila ka dingting ngai yakur
2: yakur ngai dia ki malango
1: yo
2: nau ko una rumbal ngali challenge ngai ngi jama meriam ngurung mala
1: yor ngai yakur mertir le morong Pamburong bronco. Yo, ngay de bomba.
2: Pili ngay ngunin bong kawan?
1: Eh, yo walk.
3: Yaka beto numal.
4: Kama numora, Yolmo Radio. Check it out.
5: Yo, what's up, Yolmo Radio.

ngarayaku Rosita Weca ranjang ngaralika jama kanu makang ama yul ngureria 88.9 tual yurwinger.

Coro maka. O kelere jaro no mando. Coro maka kondang orangona. Marabata na ngayto chaype. Konda. Leangor. Mbololoikala.